Ekia, mani, oba na mateti aka, minya pudra na mafano, ayamida, try and try and try and try and try, na jimi, menene ne sono mitment o yi me ma o do me sa nyu mene nia ye bebopo inte wut na fie sa na ye den eye 2nd October Friday night not the na no ye abi ma sa na bo hwehwehwe slimbasta mame adi ma sa na bo mo kai sa nyu no ma sa na bo aye bani inti na me se fa che mi o minim da my ofumu do fo e apacho watin e fancho

0: wo ayarsa hunnim de enti enguma dia ye kan na enya hospital na dia ni okunu ekọ ye na mo omoko omoye duro sa no na mi kire odinsini ho asana enti omoko obi odinsini obi a owo sa nim de efa apomuden na ayarsa no ebi ncha na omoko ye enti yentum se beti bro ni mahe no na obibini wo ayarsa ho enim de
1: yo check.
2: Yeah,
1: tell you.
2: Yeah.
1: Now, what's your name? Why?
2: They are last week, and I say, your friend say, Bibidro Seno, in India.
1: Yeah.
2: I have been to say, what I have been in India, Nipa de Ajuma, but Obia and Gidi, Gideon, Odigenos, no, Ode Ajuma.
1: Okay.
2: And then, me, she, ma, a bimono because of, Omuna Musum Gunsun, Omuti. Abain,
1: yeah.
2: Kremufonte abain, Krisufonte abain. Na yo bo mo nyina de chese o mo nyina sum busum bo tenya sa. Nimde ho na obi an ne gidi ne odi ajuma.
1: Okay. Yo. Ye bada se papa papa. Eti sabre de na busum fo ne no. Etre enisafo a ene ye biem nya hem. Asem mu odupa. Adoman ko sem amamre sua kase sua futusem eno. Ena unya na wa sabre ye yekwa kotie na ya hwe se de na otwese na ekodu ye no omakopie odusini nchen wa chero munye mebebre na enkomo no ekoso ye kotie de
3: ebe kinkamio
1: adum wa no se
3: kinkamio
1: no na otie
4: ye die okonfo echre musu a ye de na koko ena yi ampa. Emu, ebi woho, nenso, ento ase enu ne hiya, pa.
5: Akura enye, die.
4: Ei, eye sidi bako, mini nsesan woho.
5: Oh, nana, ye inti na ebre, mane woho.
4: Yedi, medro echirisa.
3: Kenka miyo, kenka.
4: Paswa bako kra. Edro no enye ye. Sanso na Andrew so a Edro no enye ye.
6: Na ten Mira, uni anketo wo ho ana.
5: Debia, anka mintimi ehana na sa.
6: Mira, mame nhwe, ase na me wonketo bi e wo me ho wa ha. Ebi nie. Mira die.
4: Hey, Emma abosom die. Emu nreda. Sikani na ebedi mho.
6: Nana, ewom se Emma no bi ewo sika die. Nanso no, enyi enyi na o.
4: Mensa aka sika die. Mefi ase aya amam. Sena echina monsa ebetimi aka. Me odinsini kwesi afram. Die, menye medru kukwem, biye ni pete emu, ni ame yanise, mema akuko nusu, ekuta, na metu, nechinta kra bako awo netiko, okuta mini na mefahon, ayeme nyankuma die, kusise obewu, afei, ne metutunu, echuchano, kama egu kura mununim, edi moto afra, edi insu, ene enchine kakra egumu. Ede enyura achechire so renti. Afei, na maso enya ensini ano. Efitem, ema na adele frem. Enu echi no, mede niya enyura no achechire hono. Ebutu ejano so. Esi suo ni na, na meibo ejani mu. Na misam so eye menya nkumadie efahun. Ehurufa so pe, na matuye. Se, mesane enyura no hon. Na bebia enkan ya na chese musu ata se ayade a enye ye nso a enyura no bese ema nam no efifie egujanim na echire se musu anta